0: bisa bisaka yo kan yaza pe memuno pe jole kura kura bleu tchadien kura bleu tchadien kura rouge ka kura bleu tchadien akwe zamai mo far bete bwe zimka wala jer puka wala donf ma droka yo pa ma kapela ay pa malande madina gombato anatole gombato anatole akwe kapela bo ka fa bete bungizan yemi yemo bebre fupe mazana maye balo arge kaneto ngere ngere malene ngere ngere wala asune asune nafara nafara net dibo pani wala na qualité o gorma na yebe afaneo fana fa derzano magaga lo swa ba swa pe ma yin pa ma ma jo ngere ngere be o ma yin ma shi ka we mo korba na yer bana yo ma su korba za tam shi jama dapi shi jama yaito ko bu ma ro ka pa sa secrétaire général ma croix bleu de madine samadji bantono ne akofa afa ministre ma kima lo ma mo ju ka gba jo za bo dan ka mo jo arge kao wala yima be ma be za ka mo abasa ka mo jonre yebe ko je te yani ka mo dur gorte te bere mo bar zo bere kar te za ki dan le ye ka le za ka za mo ju yim ma ga ka ngere ngere ngere ngere ma ya ne be ka fa ma wulio ma na yebe afi ka bi jo ka technicien la madina ala dumgar freddy mo ban wiro lan
1: Mwini, kapitel miya jambe, afimuleza warbo, mwiki kota.

Iki debe ni masan nung kafe kan kalong kalu jahre de tuvan terus tami apakura alu vundia kay jafte valamo iki debe kay ni second nung kafe kan de tuvan ni tu katami apakar beli na herlenge yang jok di kay tami David Losu kan Moxia Ernest iki debe ni masan nung kafe de tuvan tu katam pada na samga na kay jurista na kay me David Dubasu Sipoina sama hem na sama min sumun kaf na de van talamo kay jefto walamo kay ni sakay fof don gol mon pas non kafi kiki debe ke masana kay sa farshana kay ni sa kay skal mo gon ba kali isa jamen non kaf de van tigia kay ni isa shili ne figia hom von ve ve de de don tigia kay ni sa kay si yordan bo hi de livre de chat non kiki bigia kay long full ge ten yer dalel la onar mustu sana mi se talam se da feda wala barfi na tan jam go dom go mi telem go eske sum ze butan dilen che tigan ge glo kam ge mi dop sari krap ma fidel go dum hat wulin ga mi rew kaji freddy mo yam la ngai di fadi mi kaja malato kay tan hin li na mi ran na mala la fun go dum na kay mi ibrahim bomi ma ibrahim mat bomi kay hinem li na kay na la kay la fun le bur ma ga fo freddy.

0: Bien, tonton. Bien.
1: Wate haga no gajay na ro kal kal le gatena na abar ngam no gusan do tala medna mi hum abar ngam no gusan do le mi ngi kete ka dang churu dran ya je che pali mi ngi ngi dai namur mi ngi dran mo ngi kwata nga kula par lu ngi dran mo ngi ka hilay ngi ngi char ngam yo media tur yo yo mi ngi dai namur mi ngi mo na zaman ngi dai dawle ngi kete ka dang na do ni ma dai ngi char nga nations uni yo mi ngi kete nga dai yem ngi churu re yem ngi dan ma akul hadan ngi kam na ram halaman la fi nga dai na la fe le ngi dai nuru ni jande la fi nga dai di abi ngi kete ka dan na ni onde dawle yo yinga da yaje ya wonde faraw domo ngi ministere nga affaires étrangères mari yaje ga dran yo nga yimi yo yanan da yim ngi jinu jek gri yaje mar ngam nondo ya kam naram halama na lafiya ma da yimi kimi mo mayno dem no nga man na nga mo mayno nga man no hal nga da ina lafiya aw andaraso sabiso nya kuram no ari arnde yo yinga man nga dran nga yaje gre mi yo ngi kede nga yo yaka ci wona nga dan lu ngi ci wina dende da yaje ngugu tega dran nga ya nyo lu nga kul da yi domon ngi dum ministere yi lu ngi cianga allamay halina nga dayna jer dum wonde yan ciono day ci gey ni nga day daran yaaju mo na nga teng kimi kimi ro dem no nga mo may no man no dingi na lafiya akol awunde day dow ngam no chadio alama boro ngili ngi kede kada yo yu mi yow ngi kede nga day daran yi dugo mo no yo ngi day dingan nga na ci gaw nda kawli ngana kerem yo ngi kede kada yo tan gaw nda kawli ngana yo ciono na lafiya ma dan mo ci bu day diya wal wa ci bu day ndu so na dug samir go ke kany no nga kinga no ma day go dingi kede kadanga kulio do nga ganta no koro gi tego yi har guron na lafiya nga dai anni lugu kama gudi epiyama ha chono yo ingro ni ya kulal a ke piudo kanyi dai ga jangu gutenga ga kanji nga kangirga nga garu kandi ga manna nga go nga manna ga tedi nga nga danma akulia gre che ngi ngi lu coordinateur nga nations uni nga kula unde dai do nga mno hondi lu ngi changa françois batari nga ya dan go chono dingana ka kalafiya ma akulia rendu a chono na lafiya mu day na may ngan na tal dawlo ga day nol fo wo mi ngi kede ka danga yokol yogo ita ki dawo yi jando hoy garango yo nga day dingi tan go na caga won da kawli nga nagar manang ye ce pali ga dine ce kinga yi kam normal la ma ne la fe yo nga yem ga day curio yi man yo kre chono dan mo nga na lay dingi kede ka da go namurgo day dingi wo pi wura gan nga day di balan la fe wura day nuluru nga dama akolalia a chono day bala jekanga ilena lafia muro a chono halnge day dan gona gata sudunga gata grelunga kullu mediator lunga dan munga kullu dumani lungi chana sali kib sabu yego dan gwa wonde kawli ngani dan na chage a chono ngira jinga drani chaga agar kawli ngara na gora day namuru ngin lafeyo i chono jinga chile kata chono lama day jinga namuru ko day a chono migo hunga so a chono drama kamgu day manama aji gre day migo hela maray warguro a chono drama ikanga helay di manan ma day dran wayen migo gala ngam naro halama dingi kede di bi kada nga yo yeju yo ngi day dingi dan go na chaga kre chegini nga dan na chaga ralama hadina yo day dan ko ina ro bulin a chono so ndiyo yem ga day manang ya je ikayo dran mi ngi kede jama jama yo do lengi kede kada nga yo a chono di ci hogiya a chono la fiama dan ma di singa ge chobu nga nugo ngra ya dan ma di ngi mak may tay nga namro mu gan nga gattay na nga gi kede kada nga na la fiama nu a chono la fiama galan nugo day namrugo chubuni gurugo kala ganda kal kal goro day na la fiama nunya ka je ko legi che day na la fiawo na la fiama nunya we ngira jing dan go na cha ga wonda kawli ngana a chono day namrugo farre mi ko jeli ngi kede kada yo dingi wonni ma day may de jennir la felle yo nga day di nga naru ben di nga day lugu ben so ni jande la be linga pigro ni ja ko lon da gabani ha boru mi go ngeli do kal boru mi go da ya mi go nga day daran ya enquete ro kal di nga kede kara na ka fu dong day di yo namru mi go fu dong yen nga ka gu jiru do mi go ni ka karaire di nga kede kada yo nga ten go re na ka manande de gre ci gni wonde ka wadi nga ne di nga na go o cho no day dem no yo chadi yo day ya ko tamon ki kede kara na on ga di nga na ga na la fe ma ko jarande ga yo ro nga hala da do ma day dram no dingé ci buni la fiaranga tay dem no mum ko lono dibelan ko mata na ngo man dina waya yo habar gete ngire dan yo day namul lungu ma ci ro co bay lu ye lungu ci ru yan co na ngara ngete lunga ku le premier ministre la ma halina yon nata lu ngire nga day na ko na dran ya jangu te lungi ci na mamadou jang balli yo ngi lunga ku le directeur régional ngara namul gumi ko ngi kede ngi yan ki da ngi kede ka dangi do mi ko tala garan ngi yamay ju do na ngara yaw yaw lu ndu dowla yaw yaw lu ndu dowla ngi mi ko yo nga tay ya mi ko namul ko rangi mi ko wor yo yo nga yaw yu ko lawnde lo ngam no chada handu a danma fodo day dieni yo joru yakam na dande jow kere lunga ku le coordinateur nga hcr nga
0: day namur go fodongi day yamigo zungi yedwa migo sudan yedayo dan go day ngayaje kolle gitere day yakadi ngikere kada migo day jamay kiyo kany menangaran ngi akayo yoru yakam naram halam migo refuse ngi sudan ngi ayukola day dowlo ngamno day migo hunge day migo sudan kere yama e yulu ngaranga ayukola ndulu ngamno yo yo ngi cegeni gi danna cageru lunga kulo do ma haser yo lungi chana mamadu jang balde yo chono dan ma amun churul e chono migo chadien migo ngamno damno chadan yo chono migo ngi day daran migo karego yuno lugudi namgo apiso acho enga dan ma amun churul ga chono day migo ge yama ya kabri lungara ya walun lungaran yudo chadien ma yama ge aru wadan tayo chono day dingatan go koron nari yo ngira dingran go na chago lunga kullo premier minister allah mahdi na go dan ko nagar man nangana acono wan demnogo episo acono hallang jurugo dai demno modu waran nogo dai jingi kede kada akul nga jagam yongi kede kada ang daran go yukol ga iduga migo yo daran go dai mai tayigre migo ngo dai kul ko tala garan ga ya mai ye yulu ngarande weje lu ngam no yo daran go yeduga dan yo ngi dai dingi dan go na jaga gar kawli nga nago frog dai namur go miyo ko tala garan ga yukola dai fodo dio daran yo dai migo go namur go miyo dai daran go dingi kani dingala kul nga daran ka ngi chan ga croix blanche yoyinge day curyor day yemge day namurgo yemge day jaygeri kam naram hange day yemge daran yecce yugu dinga dan yo ga yaju kidega hange yanag yo yoyinge day dinga dan yo yacce yo wonde kurtu shagwa ga yaka dingi kide kada gre cege nyawnde kaw dinga nyor ya jer ya kam naram halama mi gonge kede nge hi alcohol hi day di ben din kay ngandelo go angalnga day ge jandu hi gogue yo jowro day lugo gabon cege ana kam nande jow lungu tanu nga kulu president yo lungi chanaga komba tawo anatol yo inge dai chege na chege ache dai dai diben ko yanga mu chanaga alkol yo achono dan mamu dinge dan maga ta nga jar kir jonga dan mu na lafya ji ka chalja nandu fo nga dondi nga gjandu hu ga werandi yo nga so dai jinga namur ga dan achono mi yonge kede kadangi ko yo nga so mi go nga ko le jamany jere mi yonge kede kadangi ya chege man nga dan hingi yo acone may mari tay kede di namurgu dingo ko yaange day mu channo ga day alcool yo ci mi yu ko yaange de yu opiso nga so kede yen yen de di yo dingala ande ndega re ci gni ko secrétaire général namurgu day ya mi ko ngara ngi chan ga croix blanche yo longu ngirim wi ci daga samaji mbang tonor yo go de go ci gni wonde kawli nga dio de chono day di chegmi ngi kede kadanga yikol ngadran ngi non mi go dawayo ko ya dingala gan mako jaga dingala ya gadan makap mako jaga yima re kalkal ngere day dingi kede kadama di yani mi go kala gadi yani ndi hini ko ya yo di yo dingala ya yo ngi day dingi dran go ya chaga unde kawli ngadan wati abar ngam no ngadala mi dem na mana wal ngam ko yim ko no ka bin technique

dur basabo chat ma dur ko chika amma te dur ko dilli danu kindire te jiran fatagre amma refugee ka yar basabo chat ma basabo en onumur chat chika te hala hondo dilli danu kin te jiran an en mamadu diyan ay balde inde ka an en bo en hash seranga faragre chat mire bur ahamiya ina ni janiba en refugee nga bur muhime den chat amma refugee erden basabo chat nga ko erden bus chika te chadna bur ago ene gene juhud genene te jirana ago juhudma za ago ina no gena zikine da amma refugee za musada gener amara no hasser amara no munazama da gana ago marana yarkinde re a chad mere sa chinde re amara no dur refugee chika za ago dam dil kende ga te dur ko dil da no kinere te jirana premier minister alame haline fargre ina za bol dola na mrena juda ina ma refije amara no ka er erdene basapa chana dur ko chika ago janib ano amma ga nasa chene amara no awe ke hondo za chika amara mo ago hal hondo za chika ago te dur ko dilli za sa tere ago am nyana dur ra har bosaga te dur ko dilli na no kine ter bara moski secrétaire ano général ano conseil national indiga mere janib ano omara boda gurtu daga kayar gurtu ten kay kuru ago boda gurtu daga te mahamud nur abakar malum mrena kayar ago nuki iman moski nuki ana janib ano amma tujara dur ko nuki mrena kayar ano kano kano loko ano kano bureau ano chambre de commerce ngate dur ko nuki nuki janib ano amara no commerçant tujara dur ko nuki amma tujara dur ko agu janiba no ukran jikan ago maashu no dilli ba fereshin ina no janiba no amara no ago ina no hakuma fadda za amara no tujara ba gana ina no hakuma fadda dilli tabakchindere ago ina no maasha ago dilli nakere ukur kanchino maasha dirter jasid ka te dur ko dilli da nukin farare ago mrena ama commerce amara tujara agar ene boda gurtu to kar gurko ga gana ge dil nukini ago janib amara no commerce ga na qarar a sasana merenga dil to bo kindere ina no no kubur genda genda gana genda na te durko dil da nuki tajira farare za mashaba merano mere mashon dil ba fereshin tajira za mashaba mere bosabo chan gana chika gana dil akendere masha dil chopper ago dil ago sasana meren kanchindiga te durko dili nukine tera bara yim aynu ngoski nga kuroa bile aya chadiyan nga merena yim aynu ayn itifal hundu za ago ina aynu ina kuroa bile tahassus hundu gendera giske fi nakra te itifal me gendera te jirin kayar biro hundu aynu karche shaq wachi nga te durko gendera te jirin yim aynu alem hundu ina fiz nakra yim aynu yam ayno journée sans alcool manama yam alcool be amaran ina no merise ina rchidiga yam bala alcool tajiran yam ayno ina no kiskena kra ambo ando ayno gomba tawo anatal fargre ina ayno alcool indiga tere an siha ina ayno merise ina rate alcool indiga siha mozun sheringen tajiran janib ayna no inarno amarno media amarno journalist ama tele radio te ina zato ye gekender ama mere ina kidiga za ina futter ina droga ina ragana sikinina ina ragana za sir didina ina te fam kindere ago janib an se hondo burdren te jiran ago ama gana za fam kindere ina ragana dorra hinda ina ragana sir didina te zafam kindiga te durko dili danu ke te jere yim ayno alame hundo ene giskena kara yim bala alkol za ama gana ena ayno alkol ena chidiga fotuga te durko amarano kuruwa bile indiga te durko dili danu kindiri fatagere za ama shaba gana dili za tuwege kender ena ayno alkol ena ayno droga ena ara kinina ena ara chidiga za ama gana zundo mafam kindere ago darar ma ena ayno darar insani nga kasar insani nga za siha insani nga darar nga te dili za fam kinde ina futuga te durko dili awo itifal hundu da nukindire. Labara tunda labara ayano ina ayano amara nukura bile labara tunda mina labara te re da tusre labara an jahsin yandirana tele mugayus ankara yandiran kar sale mahamad sale saga ke mahmud gasar ankara te re donna kyan degre. Kabin